0: kaliwa. Mag-ingay tayong lahat para sa SB.
1: Yeah!
0: Saka na naman! Wag na yan!

Lunch break feels better, no? I am Irene, kasama niyo dito sa Kaibigan Radio. Updated ka sa news, plus the best Pinoy and international hits.

0: Paano mo malalaman kung ano yung tama at mali sa mga sinusulat mo?
1: Well, makikita mo kung ano yung mga tama kapag nakikita mo na kung ano yung mga mali. Minsan kasi, kailangan mo itabi pansamantala lahat ng sinasabi ng utak mo para pakinggan sandali kung ano mga sinasabi nito.